0: Yung pong petition for certiorari.
1: Alright. So, anong mangyayari sa petition na yun, attorney?
0: The court, on constitutional ground, would decide what is the proper interpretation of quorum.
1: Mm-hmm.
0: Yung bang interpretasyon ng mga Cayetano Black o yung mga interpretasyon, yung pong interpretasyon ng Gatchalian Black.
1: Mm-hmm. Na 12, na 50% plus 1 o, na yung Cayetano.
0: O 12 lang dahil wala si De La Rosa.
1: Mm-hmm.
0: Dahil tinago ni Darna ang bato.
1: Pero tama ba, no? But Jinggoy, hindi na rin siya bilang dahil nakadetain siya?
0: At the moment, wala,
1: he's not able to attend.
0: Wala silang policy, but they could now pass an a resolution allowing a detained senator to vote on anything kasi he is presumed innocent until proven guilty. Okay. Hindi naman po porke po plunder po yung kinaso and you cannot post bail, eh, you cannot participate. Nasa sa Senado po yun, if they would allow him to go on Zoom meeting. Eh, ginawa na po yan eh, during the pandemic time. Ano okay. naman po ang pipigil para po pabayaan mo siyang mag-participate?
1: Okay.
0: Eh di kahit nasa kulungan po siya, magkurbata lang po siya at coat.
1: Dito pumapasok yung kino-question naman ng iba laban doon sa ano tawag dito, mga kaalyado ng Gatchalian. Kasi ang sinasabi, like for example, sina Kiko Pangilinan, Bam Aquino, sinasabi nga, eh, nung si Leila De Lima, di ba, nag-file pa nga kayo na dapat makapag-participate siya sa mga ano, plenaryo ba?
0: Plenaryo.
1: Online. Yeah. Pero ang saka paliwanag
0: mga,
1: ni...
0: mga committee hearing.
1: Pero ang sinasabi yata nila is ang panawagan lang nila was to participate and not to vote. Iba daw usapin ng voting.
0: Hindi nga. Pag pumayag naman ng Senado to change the rules, pwede naman eh. Eh bakit nung pandemya?
1: Mm-hmm.
0: Dahil may ayaw
1: force nung... majeure ang tinatawag doon, di ba, nung pandemya?
0: It there's an emergency, pinayagan nyo. Eh kung ngayon naman, eh may pamamaraan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi bago po sa internet, wala pong pamamaraan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, ang napag-aralan ko po nung nasa eskwelahan po ako, the law changes depending upon the time.
1: Mm.
0: Kasi noon po, hindi po pwede na hindi ka po pumunta sa Senado kasi po you have to be physically present. And ngayon naman po, you could verify kung ikaw po talaga through Zoom meeting.
1: Mm.
0: Eh, meron po bang pipigil?
1: Eh, sinasabi ng taong bayan, eh, mamaya gamitin yan para hindi na sila magpapasok-pasok habang ordinaryong Pilipino daw pagpapasok. Eh.
0: I mean, they could be sanctioned for that.
1: Mm.
0: Dapat, kung babaguhin nila ang rules...
1: May control.
0: Hindi, ang nakalagay doon, if you do not attend the session for at least 3 consecutive times without a valid reason, that would not be allowed as a reason for you not to participate.
1: Mm-hmm. Okay, mamaya ipagpapatuloy natin yung usapin na yan. Nag-i-commercial break muna tayo. Dahil ang susunod ko itatanong naman, eh, itong mga Dear Attorney Will na naipon, ha? O kung meron ho kayong mga legal na katanungan, ipadala nyo na, ihahabulin natin yung mga natitirang 11 minutes ng programa. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ito po ang Legal Vibes.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some

Good vibes Dugtugan, good vibes Kwentuhan, at gawing Biyernes ka vibes, alam mo na yan, meron tayong special segment, ano. Pag every Friday, meron tayong special segment. Just to take things light, because, Diyos ko, simula last week, yung Senate Flix na pinag-uusapan natin, pahinga muna tayo, no. Meron tayong special segment for today na itanong mo kay DJ Benjamin. Kabalis, kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, mga teorya, opinion, suwestyon sa iyong isipan, ito na ang pagkakataon mong malinawan. Ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito. 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Mga kaparehong mensahe ka vibes, pwede mo na ipadala sa ating Facebook page. Simple lang po ang mechanics ng itanong mo kay DJ Benjamin. Kung meron kang katanungan, yan man ay mapapagawa.

0: hindi ka masaya sa laki ng iyong alaga. Nanununtok yung hininga mo, ganyan. O sa abot ng aming makakaya, bibigyan namin ng kasagutan ng inyong mga katanungan, ha? Sa tulong po ng ating mga ka-vibes. So text nyo lang po ako, or you can also send me a message on Facebook, no? Search nyo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar. By the way, DJ Benjamin has his Facebook page, yung aking caricature na profile picture dyan. Search nyo lang ang katagang Benjamin, B-E-N-J-A-M-O-N, sa inyong Facebook. And go to the page section, makita nyo po dyan yung aking caricature picture. It's a two-seater, so don't bring your friends. I got dinner for two, only a la carte. Ayun na ka-vibes, ha? Tuloy-tuloy na yung good vibes, suktugan at kwentuhan natin. So kung may music request ka, padala mo na kaagad sa akin, ha? Shoutouts to, ayun, agad nang meron tayong mga pumapasok na music request. First kay Gretchen, nakikinig siya ngayon, nagre-request siya ng classic by MKTO, Mikto. Am I pronouncing it right? Oh. Good morning, DJ Pogging DJ Benjamin. Ah, oh, talaga naman. Oh. Akala ko sa palengke na lang ako matatawag na Pogi. Oh. Ot Karim lang. Ang tabalo. Ako nga pala si Kuya Will, isang TNVS driver. O yan, Kuya Will, ha, ingat sa pagmamaneho at saka bigyan ng jacket dyan. Mayaman to si Kuya Will kasi every time na bumabiyahe ito, yung mga pasero niya, binibigyan niya ng 5,000. Ingat sa biyahe, Kuya Will, ha? Oh, Angelina. Good morning, DJ Benjamin. Ano ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay mo na pinagsisisihan mo na? Ako kasi ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay ang maitapat ko ang pulutan sa maling tao. Sala nga yan, Kuya Dudes. Oh. Ang pulutan na hinaharap lang yan dun sa may ambag, ha? Yan ay pinakamalaki pagkakamali niya sa buhay. Oh, pinagsisisihan niya na daw yun. Angelina. Kape tayo. Sinong kumanda nitong kape tayo, Kuya Dudes? Man, Angelina, do ya cha-cha. Forget about the time. Sign your name across my... Pinakamalaking pagkakamali niya. Naiharap niya yung pulutan sa maling taong. Ako siguro yung isang pinakamalaking pagkakamali ko. Maling tao yung nautusan ko. Kasi wala lang sukli nung bumalik, eh. Pinabili ko lang ng yelo. Pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Ikaw ka, Vibes, ano ba ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo na pinagsisisihan mo na ngayon? Patulan nga natin to si Kuya Dudes. Good morning, DJ Benjamin. Ask lang po, bakit maalat ang dagat? No? Your avid listener from from Podak Jelly here. Thanks. Sa dami ng isda, creature, si creature sa dagat. Sige nga, Jelly, isipin mo. San sila umiihi? Alam mo na kung bakit maalat. Okay, ka-vibes, ha? Tuloy-tuloy lang ang good vibes, kwentuhan at saka kwentuhan, tugtugan din, no? Music request nyo, padala nyo lang sa akin. And sa labot ng aking makakaya, ipapatugtog po natin yan. Magbabalik tugtugan tayo in a bit, makalipas ang ilang paalala. Dito lang po yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Your ka-vibes, ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: It's a belly friend.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
9: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1. We are GV99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Halaga lang ha.
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ako?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yung...
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
20: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
16: Nasa ibaba.
21: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: You are currently listening to GV 99.1.
1: Your good vibes.
2: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayang tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi. Kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadwang isip, munta ko kayong pagkatiwalan ko. Basta, RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
3: We are GV 99.1.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.

Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Sorry mga ka-vibes, at now lang kami nagka-signal. And yes, your Kika and Clingy DJ is here. Akala ko nga uwi na ako eh. Pero syempre, hindi naman pwede yon dahil nandito na yung aking napakagwapong guest. Sayang naman yung mga pormahan namin, di ba? Kung hindi kami magla-live today. Anyway, this is your Kika and Clingy DJ. Sa aking programa Midday Sesh, hang out with me until 3 o'clock in the afternoon. Alam ko, very short time na, pero gagawin natin real quick ang ating live, mga ka-vibes. Dahil maglo-live kami mamaya sa ating Facebook. So, mag-ano na kayo dyan ha, mag-subscribe na kayo, i-like nyo na ang aming Facebook page. It's www.facebook.com/gv-991. Antayin ko rin ang inyong mga request at if may mga birthdays kayo dyan, anniversary, since it's a Friday, ayan. Kung meron mga mag-celebrate tonight, kahit maulan-ulan. Our number is 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Di kami nakaka-receive ng ano kanina, pero since nagbabalik ang GV99.1 sa ere, eto nandito na at nakaka-receive na ako ng mga text messages. Yung mga shoutouts ng mga friends ko later na kasi natataranta na ako dito. Pumasok lang si DJ Klee para malaman nyo na nandito na ako. At magla-live kami maya-maya mga ka-vibes. For the meantime, I'll be playing Low Key by Nikki. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.

0: ang ano events talaga dito sa Angeles, Pampanga and sa Manila, correct?
1: Oo.
0: Oh, any recent na laban na ano mo? We were in sa
2: rancho.
0: Okay, doon sa isang bar banda doon. Doon tayo nakita at meron kang laban. So, how was it? Nanalo ba doon or ano? Kamusta naman ang laban? Okay naman.
2: Sa rancho, okay naman.
0: Okay naman. And
2: nakuha naman natin.
0: So marami na talagang nakuhang award si G-Boy, 'di ba? At hindi siya umuuwing walang dalang pera talaga. Tama ba 'yon?
2: Kasi masasermonan tayo.
0: Okay, so anyway, bago tayo mag-fast talk and one word challenge, ano yung masasabi mong like inspirational message to those mga artists ngayon, rap artists ngayon at sa mga gusto ding mag-MC na kamukha mo?
2: Message ko lang sa mga gustong pumasok sa rap scene. Sa una talagang maraming struggle sa kahit ano namang larangan . Lalong-lalo na sa pagra-rap. Natural lang yung kukontrahin ka ng mga relatives mo dahil concerned lang sila.
0: Mm-mm.
2: Kasi baka wala mag-end up na wala kang mapala.
0: Tama.
2: Then yung negativity na yon, yun yung gawin mong inspiration para magpatunay ka, para pakita sa kanila na you got it, na may, kaya mong pigayin yung eksena ng pinasok mo para mabuhay ka.
0: Yes, tama.
2: Pati natin sa pag-MC.
0: Tama. Okay, in both ways, right?
2: Yeah, you must believe in yourself.
0: Tama. Always.
2: Sarili mo lang kailangan maniwala sa'yo.
0: Okay. At tutulong talaga sa'yo. Yeah. Right? So, yung mga supporters talaga natin, friends, families, those really help us, right, to grow as well. At saka talagang mapapursue natin yung ating mga dreams na yun. At hindi lang pag ano mo lang na pagiging rapper mo or pagiging MC mo, agad-agad ba magiging successful? No, it's not like that. Yeah. Diba? So, talagang marami pa tayong tatahakin.
2: Shoutouts nga pala sa mama ko kay Gabriela tsaka sa tatlong kids ko.
0: Ayan. Shout out Gabriela po, tita. O, sige. Mamaya, bibigyan kitang oras dyan kahit real quick lang. Okay, so fast talk lang tayo ng mabilis na mabilis. And one word challenge. Okay, fast talk. Freestyle or written?
2: Freestyle.
0: Siyempre. Live or recording?
2: Live.
0: Yes. Kasi dun talaga makikita, no? Yung kagalingan ng isang artist, no? Tama ba?
2: Yeah, I think.
0: Oo. Fame or...
2: In both ways naman.
0: Oo, tama naman. Pero what I'm trying to say is, di ba, walang halong ano yung pag nagla-live tayo. Okay, fame or respect?
2: Fit in both.
0: Hindi, isa lang.
2: Respect.
0: Respect. Dream collab or dream concert?
2: Dream concert.
0: Oo, tama. Di ba, kasi pwede naman makakollab kahit sino lang na pag may ano ka na. Alright, one word challenge. Pag sinabi mong stage, anong pumapasok sa isip mo?
2: Live performance.
0: Club.
2: Money.
0: Tama. Rap.
2: Battle.
0: MC Karain.
2: Respected.
0: DJ Klee.
2: Maangas at magaling na DJ.
0: GV 99.1.
2: Good vibes.
0: Ayan. Syempre, always good vibes. Maraming salamat, G-Boy. I know this one is real quick, but I will give you time to do shout-out sa mga, syempre, sa mga loved ones mo, sa mga friends mo na nag-abang. And we want to apologize one more time dahil na-delay yung ating live due to weather problems and stuff. Dahil sa weather natin, nagkakaroon tayo ng mga bad signals. So anyway, mag-shout-out ka muna ng iyong mga friends and then I'll do the shoutouts dito sa ating Facebook Live.
2: Shoutout sa lahat ng mga mangilan-ngilan kong taga-suporta sa mga naniniwala sa akin. Kayong dahilan kung ba't nagpapatuloy ako dito. Sa tatlong anak ko, kay Jazz, kay Mama, sa kuya ko. Yeah, we got this.
0: Yes, patuloy lang sa alam mo yung pangarap mo, dahil bata ka pa, kamukha ni DJ Klee. Just go on, 'di ba?
2: Yeah.
0: Pagpatuloy lang. And bibistahin kita one day, ha? Sige. All right, so I want to say shout out sa ating mga viewers sa Facebook. Sabi ni Justin Kenneth Dayreed, sabi ni J Kid from Chilen Presco, Papa G Boy Pakis daw. sabi niya. Kasimple mo daw. Yan. Tapos minensya niya si MC Cleo. So, I'm not sure if na dito si MC Cleo, pero, di ba kasabayan mo si MC Cleo?
2: Eh, warap sa mga tropo sa Pandakaki.
0: Yes.
2: Pandakaki
0: mga
2: boys.
0: Pandakaki boys.
2: Tsaka sa mga Southside.
0: Southside. O, sige. Hi, hi po. And shout out kay Margo Malyari, sabi ni Sir Ruben Malyari. And shout out sa family ko sa Dubai Advance. Happy birthday. Alright. So, anyway, may nakalimutan ka ba? Or wala ka nang nakalimutan? Bago natin ipi-play yung song ni G-Boy.
2: Sa lahat ng mga buo-buo ng rap scene and club scene, sa lahat ng mga DJs, sa lahat ng mga sumusuporta, mabuhay kayong lahat.
0: Yes. Don't stop, you know, supporting.
2: Lalong-lalo na sa GV99.1.
0: Yes, maraming salamat. Yung mga co-artist natin, di ba? Alam mo yun, parang, ang tawag dito, yung cycle talaga natin. We just always need to support each other. Pag may event dito, let's go kung may time tayo. Di ba? So, yan, shoutout kay Soul dahil meron siyang upcoming event. So, let's support Soul MG right there.
2: Matik yun, alam na ni
0: Soul. Matik yun. And, bago natin i-play yung song ni G-Boy, I want to say congratulations to Margo from Tito Harvey of Sarap Buhay Crew and to his loving wife Nicole Malyari, Baxman Carl De Leon, and Karmic Pangan. So ipi-play natin yung Paahon. That's your recent ano ba yon song or matagal mo ng song to, G-Boy?
2: It was recorded about 2 years ago.
0: Okay, bakit ito yung napili mong song na ipi-play natin?
2: Kasi yan yung nagpapalakas talaga sa akin.
0: Oh, okay.
2: And it remind me of myself.
0: Ah, okay. So, ito talaga yung nagpapaano sa ano mo. Yeah. Sa
2: kasi
0: pag naririnig mo siya.
2: Kasi reality.
0: Okay,
2: reality
0: so... Reality. Okay, so nakita ko dito, it's Pampanga's Finest. Doon mo siya na-record.
2: Okay, Kuya.
0: Oh, okay. Shout out Crazy G. So, na-record niya sa Pampanga's Finest Studio. Okay, so mga ka-vibes, I'll be playing Paahon by G-Boy. Dito lang kami ni G-Boy and of course, your kick and clingy DJ sa inyong number one good vibe station, GV99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa. Best thing

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly friend.

0: 5:40 p.m. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background in marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's Belle Francisco.

0: It is now 6 PM.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

And you're still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Galard. Sitting in our DJ Dada sa programang After 6. Ako muna inyo makasama ngayong Friday night, ngayong Party Friday. Kahit maulan eh, yung iba dyan, tuloy na tuloy pa rin ang kanilang Friday night. Tuloy na rin ang Party Friday. At yung iba dyan eh, naghahanap na kung saan sila gigimik ngayong gabi. Kamusta naman po ang inyong Friday? Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan habang nakikinig? Kayo ba ay natapos na ang inyong trabaho? Or kayo ba ay mag-uumpisa pa lang? Okay lang yan. Kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang, okay lang. Malay mo bukas eh, wala ka ng baso. Eh bukas ang rest day mo eh. Eh bukas ka na magpapahinga. Eh kaso yung pahinga mo, maglalaba ka pa. Sasamahan nyo muna ako hanggang 9 o'clock yan ng gabi. Kaya kung meron kayong gustong pag-usapan, mga song request ninyo, yung mga Party Friday song request nyo, ipi-play natin lahat ng yan. Kahit medyo maulan, kahit medyo tinatamad kang bumangon, tinatamad kang pumasok dahil masarap ang panahon, eh bumangon ka na, gumising ka na dahil ikaw ay GY. Graveyard ka ngayon, kailangan mo pumasok. Pwede nyo po sa akin i-share ang inyong mga song request at ipi-play po natin yan. Gusto ko yung mga ganitong kanta. Ah, ganito. Pwede nyo i-send nyo sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At galing kay Ma'am Aida Paranoo. Wow, straight ang Eddie Energetic Boys. At tamang nakakahawa. Enjoy daw po tayo sa pakikinig sa DJ natin. Maganda ang playlist. Ingat po palagi, DJ. Maraming salamat po. At straight one week po. Ako muna inyo makakasama paggabi. Ayaw nyo yun? Kesa naman wala kayong kasama, kesa wala kayong kausap, kesa wala kayong marinig, puro music lang, samahan nyo na ako. Samahan ko na rin kayo. Magsamahan tayong lahat dito. Ito galing kay 2792. Good evening sa'yo, DJ Clark. May tanong ako sa'yo. Ano ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay na pinagsisihan mo? Bait ko isi-share sa'yo. Ako siguro, kung tatanungin, ano nga ba ang pinakamalaking pagkakamali ko? Wala eh, perfect ako eh. Hindi, meron ako isa. Nasa naiya ako dito eh. Kaya ako sabihin kasi nakikinig kayo eh. Ano naman yung pagkakamali ko? Meron ako this year. May pagkakamali ako. Pero basta gosh. Ito, dagdag niya pa ako kasi ang pinaka malaking pagkakamali ko sa buhay ay ano to? Nang maitapat ako ang pulutan sa maling tao. Pinagsisihan ko yon. Ako nga pala si Kuya Dudes, pa-request ng kantang Kapit Tayo. Salamat po. Naitapat niya yung pulutan sa maling tao kasi ginawa yatang kanin yung pulutan. Alam niyo kapag ako rin, pag umiinom din na, malakas din na sa pulutan. Gutom. Minsan nga, nasa bar, kumakain ng kanin eh. Sabi ni Ma'am Aida Karano, gustong gusto kasi masaya at maraming topic na nakaka-relate. Ayun, maraming salamat po.
at nakaka-relate tayo sa mga topic na binibigay ko para pinag-iisipan natin lahat at sana eh wag kayo magsawa. Malay nyo, diba? Ako lang. Ako lang ng ako. Oo na. Ito galing kay Mami Pines. Good evening, DJ Clark. Pa-request ng Love on the Brain kay Rihanna. Thank you. God bless from Mami Pines. Yan, sige. Yan.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. It's a belly

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, send me light.
3: Drink responsibly. Chill with send me light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with send me light. Drink responsibly.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Halaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
5: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
9: Uh-huh.

0: Even just for.
1: And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Ako muna inyo makasama hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya ang topic natin for today, dahil Party Friday at yung iba ay sumahod, ano nga ba ang una mong ginagawa kapag sahod day? Ulitin ko ang aking tanong sa inyo. Napaka-light lang. Napaka-simpleng tanong. Ano nga ba ang ginagawa ninyo kapag unang... ano ang una nyong ginagawa? Ano ang unang ginagawa mo kapag sahod day? Ayan, di ba, aminin natin, minsan mga kabayes, iba talaga ang pakiramdam kapag pumapasok ka. Kapag pag pumasok ka na. Ayan, mama. Nalilito na ako. Ay, ulitin ko. Ano ang una mong ginagawa kapag sweldo day or sahod day? Diba minsan, ang sarap sa pakiramdam kapag sahod day na, ang sarap pong pumasok. Kaya sigurado yung iba dyan, ganun na ganun pa rin yan. Biglang gumagaan ang mood, biglang may ngiti, at biglang marami ng plano para sa weekends, lalo na ngayong Friday. Sigurado ang dami na naghahanap kung saan sila gigimik, kung saan sila magtatry ubusin ang kanilang sahod dahil nga sahod day ngayon sa mga sumasahod ng 5. Congratulations sa mga sumahod ng 31 nung nakaraan, ubus na yan sigurado. Ayan, ulitin ko, ang topic natin for today. Ano ang unang ginagawa mo kapag sahod day? Diretso ba sa bills? Nagpapadala ba kagad sa pamilya? Bumibili ng paboritong pagkain? Nag-iipon o nag-check muna ng account para siguraduhin hindi pa nag-iinip yun? Kaya pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At pwede nyo rin po kami i-message, like and follow nyo na din po sa aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At para sa mga naghahanap na kung saan sila iinom, kung saan sila magpa-party ngayong maulan na Friday, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open po yan 24/7 with free entrance. But you are just a boy. Mga ka-vice, hindi na kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Often from nursery to senior high school with ABM, STEM at UMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 naman sa senior high school voucher for grade 11. Vibes. Kaya enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Quality education made affordable. And order from any branch of Deli Cheese to Pizza for as low as 229. Often for franchise again soon. Kaya stay tuned lang or follow their Facebook page, Deli Cheese to Pizza. If I were a boy, even just for. At sige, basahin ko muna yung mga text messages. Ito, DJ Una, kung ginagawa, tinitignan ko muna yung ATM app ko yung mga 10 beses para siguradong pumasok na. Maya-maya, sasabihin ko rin, ano nga ba una kung ginagawa kapag sahod day? Ito, another message naman kay 6542. Magandang gabi, DJ Clark. Pag sweldo day, diretso agad sa bills, dumadaan lang ang sweldo. Parang kumaway lang. Pero at least, di ba, achievements yun, nakabayad ka ng utang, nakabayad ka ng bills, nakabayad ka ng mga kung ano-ano. Ito, galing kay 2397. Ako, DJ, binabayaran ko agad yung mga utang ko para makahinga naman ako ng konti. Totoo yan. Yung iba dyan eh, ang dami-dami ng utang, hindi pa inuunang bayaran ng kanilang utang. Inuuna pa rin talaga ang kanilang luho, no? Dapat kapag ikay, meron ka ng sobra. Kapag sahod day na, kapag may inutang ka, obligasyon nyo po yung bayaran. When you lose the one you wanted, cause he's dead. Galing kay 1046. DJ, bago pa dumating yung sweldo, nakapila na yung mga babayarin ko. Parang welcome committee. Oo nga, no? Eh ano, guys, ako'y magbabalik maya-maya, ah. Pag-usapan pa natin yung mga ginagawa nyo kapag sahod day na. And let's play the song With You by Chris Brown. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada sa programang After 6, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada sa programang After Six. Hey mga vibes, ang ituloy natin po ang ating pinag-uusapan ngayon, ngayong Friday night. At ang topic natin na ano yung una mong ginagawa kapag sahod day? Ayan, pwede nyo po tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Sige, at dahil dyan, sasagot tayo ng tawag ngayon. Ano ko nga ba ang ginagawa ng isang empleyado ng unang sahod niya? Hello po, magandang gabi.
1: Hello, good evening, DJ Clark.
0: Yun, good evening. Magpakilala ka muna sa ating mga kabays na nakikinig.
1: So, maya pa being pumauran being eh. Yung katamo nga, this is the one and only Papa Charles.
0: Yun, Papa Charles. Papa Charles, eh, medyo maulan ngayon. Nakakatipid-tipid ka na, makakatipid-tipid tayo ng kuryente.
1: Oo, sa aircon. Medyo hindi na gano'n nag-aircon tuwing hapon.
0: Oo, talaga naman.
1: Malamig-lamig na rin.
0: Ayun, Papa Charles, kamusta naman?
1: Okay naman, so far so good ang weekend. So ayun, it's been a good week, no?
0: Yun, oo nga.
1: Productive week naman so far. Yeah.
0: Ayun, Papa Josh, may tanong ako. Ano yung una-una mong ginagawa kapag nagsahod ka na?
1: Oy, magandang tanong 'yan. Yan. Siyempre, ibibigay kay Mrs.
0: Yun, buo, buo talaga.
1: Yes, buo 'yan.
0: Wala kang ano, parang para sa akin 'to.
1: Wala. Kasi yun ang turo sa akin ni my late father. If you are respecting your wife, give your whole salary to your wife.
0: Siya na bahala mag-budget. Oh. Paano yung, tanong ko lang, paano yung budget mo araw-araw?
1: Binibigyan niya ako every week.
0: Ah, every week? Ah, talaga nga kung ano ibinigay niya, pagkakasyahin mo.
1: Oh, syempre siya, minsan nagbabale, gano'n. Mm. Oh, pero cash advance.
0: Pero ang ganda ng ang ano niyo ang setup ninyo ah, bigay lahat sa kanya, bibigyan kanya ng allowance, siya na lahat bahala kung ano yung mga kailangan niyo sa bahay.
1: Ganito kasi ni DJ, pera ko, pera niya, pera niya, pera niya. Di ba? Ganun lang naman.
0: Ganun naman talaga eh. Ganun naman eh, lahat na Pero totoo 'yan.
1: Wala nang tanong doon, pera niya.
0: Pera niya.
1: Pera niya.
0: Oh, ayun, maraming salamat Papa Charles. Mm-hmm. Baka meron kang gustong batiin.
1: Ayun, syempre binabati ko si ang aking mother-in-law and to her late husband, happy anniversary po, Mama Veronica and Papa Alex. No? Mm-hmm. And then tomorrow is my birthday, so advance happy birthday to me. Yeah.
0: Ayun, advance happy birthday.
1: Yun, iniimbita ko po kayo lahat sa ano?
0: Saan?
1: Sa isang resort, no? Hanapin niyo lang po ako.
0: Patay tayo diyan. Sa dami. Na... Isa-isahin natin yung resort dito.
1: Oo, oh, secret na lang po yung resort na nasa.
0: Yun.
1: Ayun, siyempre binabati ko rin yung aking butihing may bahay si Alexandra at aking baby si Baby Feliz, tapos ang mga ano ka bayaw sina Kuya Nash ng Innocence, no, sa Ate Sang, sa Ate Beng, Mama Veronica, Ate Ave, Mama Yoli, yan. Magandang gabi. And then mga kawork natin dyan sa UPS na magandang gabi, no? Ayun.
0: Ayun, maraming salamat, Papa Charles.
1: Oo, pwede mag-request, DJ.
0: Yes, ano yun?
1: Ayun. Request ko lang sana, ano, yung Heal the World, no?
0: Heal the World. Sige, maganda yan.
1: Magulo na yung mundo, ginugulo pa sa Senado.
0: Yes, oo.
1: Diba?
0: Oo nga.
1: Nakakaawang maging Pilipino or nakakaanyang maging Pilipino. Nakakahiya maging Pilipino ngayon.
0: Totoo yan.
1: Dahil sa ginagawa ng ating mga magagaling at matatalinong mambabata. Diba? Sa sobrang katalinuhan nila, hindi na nila alam ang kanilang ginagawa.
0: Ginagawa? Para sa kanila na lang yung ginagawa nila, hindi na sa bayan.
1: Self-centered service ng ginagawa nila, DJ. Hindi na para sa Pilipino.
0: Mm-hmm. Totoo yan.
1: Hindi ang kapakanan na nila iniisip nila. No, so, yung mga botante po dyan, no?
0: Mag-isip,
1: sir. Sana ho kayo matapalan ng 1,500. Maging wise voters na po tayo.
0: Yes,
1: no?
0: Tama. Ayun. Ayun, maraming salamat, Papa Charles.
1: Sige, DJ. Ingat-ingat.
0: Thank you. Ayan si Papa Charles. Ang unang-una niyang ginagawa ay bigay lahat kay Mrs. Ito, sige, basahin ko muna yung mga text messages galing kay 7969. Good evening, pakiplay nyo naman po ang Waiting for Tonight by Jennifer Lopez. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And another texter, good evening, DJ Dada, pwede po bang pa-request ng Opalite by Taylor Swift? Salamat po. Kabos ko ba si DJ Dada? Hindi, joke lang. Hello, my name is DJ Clark. Ako muna ang uupo sa kanyang programa ngayong gabi. Medyo busy pa eh. Kaya ako yata ang hindi pa busy. Kaya ako muna uupo. Ay, bago ang lahat. Bago natin basahin pa ang ilan yung text messages. And let's play the song. Heal the World by Michael Jackson. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Only here on GV 99.1, your good vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good advice. My name is DJ Clark, sitting here for DJ Dada sa programang After 6. Ako ay malapit na magpaalam mga ka-vibes. Ako! Talagang may diin, no? It is now 8:49 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Konting-konting oras na lang, konting minuto na lang lilisanin ko na kayo mga ka-vibes. Kaya naman basahin ko muna inyong mga last text messages patungkol sa topic na ano ang una nyong ginagawa kapag sahod day. Kasi ngayon sumakto yung mga sumasahod ng asinko, saktong-sakto Friday. Ano na? De charot lang. Ayan, basahin ko muna inyong mga text messages. Ito galing kay 1011. Good evening po DJ Clark. Pagsweldo day, isang malaking meal agad. Diet starts tomorrow na lang ulit. Yun lang DJ.

Happy Friday sa'yo, DJ Clark. Ang sipag mo naman, na-complete mo yung 5 days. Ako noong pag-sweldo, bayad agad ng bills, tuition ng mga anak ko, pamalengke at groceries. Paki-play naman ng Cupid by 50-50. Thank you, ingat and God bless. Ganun talaga pag tumatanda na, ang unang-unang priority na ginagawa natin. Kasi nararamdaman ko na pambayad lahat ng bills at pambayad sa mga niloan mo. Diba? Ganun naman eh. Kailangan natin unahin muna yung mga importante bago natin unahin yung mga luho natin. Ito galing kay Ma'am Zez Andy Santiago sa ating Facebook page din. Hi DJ Clark, sa tanong mo, sagot ko mag-grocery ako. Uunahin ko na ang bigas. Wala akong issue sa utang eh. Di kasi ako nangungutang at tagpapautang. Kaka-stress lang yan. Tsaka mag-share ako ng pambayad ng Korea at tubig at bilang ko rin ng pagkain yung mga alaga kong 9 dogs and 6 cats. Wow, ang dami niyo pong aso. Grabe yan ha. Parang kapag nag-alaga ka pero 9 tapos may 6 pang pusa na mga ano naman. Our animal lover ka pala, Ma'am Zez Andy. Ako rin naman may aso din ako. Dalawa sila. Ayun. Malikot. Wala lang, share ko lang. Ito galing kay 0157. DJ, nagkakape ako sa labas para maramdaman ko man lang na sumweldo ako bagong mawala ulit. Alam nyo, may share lang din ako. Dati-dati hindi ako nagkakape. Kaya kong magkape. Ay, kaya kong hindi magkape sa isang araw. Kaya kong skip yan na dalawang araw tal. Pero ngayon kasi merong nagpakilala ulit sa akin na kape. Wala, hinahanap na po ng aking katawan. Pag gising ko palang hanap ko na asan yung kape. O, paghapon naman, mag-

to galing kaya 8947. DJ, una kong ginagawa ay magpasalamat kasi mabilis kahit mabilis maubos, blessing pa rin ang may natanggap na sweldo. Ano na mga vibes? Ako, nagiging masaya ako kapag sahod day kasi alam nyo, nababayaran ko lahat ng kailangan kong bayaran. It's a blessing na rin na lahat ng kinuha ko, lahat ng niloan ko, lahat ng inutang ko, nababayaran ko talaga siya on time. Nababayaran ko siya. Alam nyo yun, nagtatrabaho ka ng pambayad ng bills, pambayad ng utang, pambayad ng lahat. Okay lang yun para sa akin. Kasi kapag may hawak po akong pera, ubos po yan, mga ilang araw lang. Tatlong araw yan, ubos na yan. Mas maganda na ako-distribute na. Kaya ako bago, kung ako itatanungin ninyo, ano nga ba ang unang-unang ginagawa ng DJ Clark pag nakatanggap na ng sahod? Ayun nga, nakadistribute na. Babayaran muna ang lahat bago bumili ng masarap na kape. Tapos masarap na pagkain. Yun lang naman na nagiging reward ko sa sarili ko ay bumili ng gusto kong kainin kapag sahod day. Magkape. Siyempre maglibot. Yan yung mga trip-trip niya yan. Trip ko yan eh. Hindi po ako pwede magstay sa bahay eh. Mga mabaliw. Well, it is now 8:55 ng gabi sa buong Pilipinas. Marami tayong mga narinig na mga kabayos natin. Ang una-una nilang ginagawa, magbayad ng bills, bumili ng pagkain, bumili ng dog food at cat food. At ang pinaka-importante dyan mga kabayos. Or ang isang bagay lang ang sigurado mga ka-vibes. Hindi siya important. Para sa akin, isa lang bang bagay ang sigurado. Kaya hindi man tayo pare-parehas ang laki ng sweldo. Pare-pareho lang nating pinaghihirapan yung bawat sentimo na yan. Kaya kung sumweldo ka man ngayon, huwag mong kalimutan na i-enjoy ang bunga ng pagod mo ngayong kasi kailangan nating bigyan ng reward yung sarili natin. Pero mga ka-vibes, hindi tayo pwede gastos na lang ng gastos. Kailangan natin din magtabi para doon sa kinabukasan. O, kasi kung for example, sumweldo ngayon, waldas ka agad dahil gusto mong ma-experience o gusto mong i-reward yung sarili mo, paano ka na lang kinabukasan? Kailangan natin talaga iniisip at magtitira ka para sa sarili mo at para sa future mo. At kung hindi pa sahod day ngayon, kapit ka lang, darating din yung mga kabayos. Yung iba kasi 10 tsaka 25 ang sahod. Yung iba 15:30, yung iba naman na 5 tsaka 20. Kaya naman mga kabayos, Friday night ngayon. Kahit ito na yun, kahit maulan,